0: Pakanya-kanya kiti mo, Marcedes? Kumo sang ituli uchoro polemon rico?
1: Namakanya niya yeti mo, kwache. Sexy to pa. Barong tao ya. Kalo ako ini si bibir sexy.
0: Awa, timo mo iko, Marcedes. Bimoli mere na. Nasang yan na e bibir mo niyong 5 centi.

0: sabang mo ito pala yolo na?
1: Manas season ni. Saba melo marojo-rojo ang ko iti tapa mo. Melo to na matu saya-sayak ko. Na yolo piti mo pito linro ko.